Sungulise sweswi xiyenge xa khendlemuka xiyenge xa vunanga byana wa tiko ra Mozambique na mutlha wa ntlhanu siku ra dash ka julu lembe ra 2026 jemisero provincial de Maputo ra radio Mozambique loyi a longolokaka na wena ka nkamalo wa mixo nkamalo wo wa ku va kunene hi pfuka. Evelyn Mondlana a nga ha ri kona kambe hi siyele vunanga lebyi byi yaka mahlweni ku va byi khomba ndlela leyi hi fanelaka ku va hi famba ha yona a ku va hi tihanyisa. Loko u nga endli nchumu a nga ta kuma nchumu xisweswo a ri pfuka ri xile a ri dyambu ri xile hambiloko ri nga se huma haleni hi vulavulaka hi ri kona kambe ka tindhawu tin'wana na tin'wana dyambu se ri kona ka hina hi ni ku tshemba leswaku ri ta huma hambi kanjhani hambiloko nkoku u nga yimbanga dyambu ra xa a vulavurisa xisweswo a ku qonda dyambu kambe la ku tlhela leswaku kunene ri siku rin'wana hi leri ri fikile kutani un'wana na un'wana a fanela ku va a pfuka a landza a endla xo karhi leswaku kunene a ta kuma xo karhi hina hi bile mpunzi hina lava.

Joaquina Sikisi kusukela xifundzankulu xa Nyambane. Ku nga ri khale ta kuma nongonoko wa matimu ya siku hi na 5:36.

0: Bank entretenimento, se você é amigo, ajuda o teu amigo, Angela Swag, logo no Mungano, Funi Samungano, é nas 5 horas e 40 minutos.
1: Matimu Yasiku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ta Ramujorta loko a gqoviwa ku va holobyenkulu wa tiko ra Timor-Leste, ku paluxiwa ka vugevenga bya William, ku vumbiwa ka nhlangano wa Cruz Vermelha de Mozambique ni ku herisiwa ka swikhatiso swo rhexiwa tiko ra Afrika-Dzonga. Hi 10 ka mawuwana nga Julhu wa 2006, Ramujorta gqoviwa ku va holobyenkulu wa mfumo a Timor-Leste. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka loko hatikweni ku pfukeliwile mfumo lowu wa rhangeriwa hi Maria Alkatiri. Ku pfukeli lebyo ri rhangeriwile hi ntlawa wa masocha ni vana van'wanyani va tiko lava nga tikatsa ka Frente Nacional para Justiça wa Major Alves Tara ndzhaku ka loko hi weti ya Mayu a tshikile ku rhangela makhandza ya Timor-Leste a va vumba ntlawa wa vusocha lowo a wu ni makungu ya ku ahlula mfumo wa Dili. Ku gqova ka Ramujorta ku humelelile na ku landziwa swileleto swa vapfukeli lava a va sindzisa ku va Maria Alkatiri a tshika ku rhangela mfumo wa Timor-Leste. José Manuel Ramujorta a velekiwile hi siku ra 9 ka N'wendzamhala a nga December wa 1949 edorobeni ra Dili, ntsindzo wa tiko ra Timor-Leste. A ve muhisekelinkulu wa nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa tiko ra yena kama lowo a nga chavela Mozambiki. Hikwalaho ka ku tihinta kakwe nyimpini leyo, hi December wa 1996 Ramujorta ni Bishop wa Dili Carlos Felipe Ximenes Belo va qokoleliwe lexihiwa xa ku lwela ku rhula xa vito Premio Nobel da Paz. Loko ku huweleliwile ntshunxeko wa Timor-Leste, Ramujorta hlawuliwile ku va holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni makhandza ya Timor-Leste. Xitshamo lexi a nga xi tshika hi ku hela ka Khotavuxika wa lembe ra 2006 na a xandza ku va Maria Alkatiri a yalile ku tshika ku rhangela mfumo wa tiko rakwe. Loko ku endliwile hlawulamani mun'wanyani, Ramujorta hlawuliwile ku va murhangeli wa tiko, kambe 11 ka nyenyenyani a nga Fevhuriri wa lembe ra 2008 a duvuliwile hi vapfukeli va mfumo wakwe. Mhaka yi nga musindzisa ku tshama tin'hweti ta ku hlawa na ha ri mutini wa vujahu Australia lomu a nga lamuleliwa kona hi vadokodela. Hi 10 ka mawuwana nga Julhu wa 1973, Journal Times ra Mangiza ri paluxa mahungu ya ku yelana ni vugevenga bya William a xifundzankulu Tete hi vukoloni bya Maputukezi. Mahungu lawa ma paluxiwile na ku hundza ntlhanu wa tin'hweti na timbirhi na vugevenga lebyo byi humelelile. Hi nkama wa kona Journal Times a ri vula leswaku ka vugevenga lebyo ku dlayiwile munhu wa madzana ya vana va Mozambiki lava va lumbetiwa ku va va lumba ntlawa wa Frelimo na ka vona ku kumeka nhlayo yikulu ya vatsongwana. Mahungu ya vugevenga lebyo ma rhumeliwile mufundhisi Adrian Hastings na mahlawutela hi vunyaminyami ta vugevenga lebyi nga endleliwa vana va Mozambiki hi masocha Maputukezi hi siku ra 16 ka N'wendzamhala a nga December wa 1972 hi aldeya ra William khale ka xifundza xa Tete. Vugevenga ra kufana ri endliweke emigangeni ya Xawola na Juwawu. Ka vugevenga lebyo, mintamu ya Maputukezi yi tirhisile swihahampfhuka swa tinyimpi a ku va yi duvulela xitshungu xa miganga leyo. Ndzhaku ka mahungu ya Journal Times, vugevenga lebyo byi paluxiwile hi ximfumo hi nhlangano wa matiko ya misava. Hi 10 ka mawuwana nga Julhu wa 1981 a Mozambique ku vumbiwa nhlangano wa xihambano xa ku tshuka a nga Cruz Vermelha de Mozambique. Nhlangano lowu wu lumba nhlangano wa matiko ya misava lowu hanyelaka ku lamula lava kumiwaka hi nxanisa a nga va tinyimpi kumbe timhangu ta ntumbuluku na ku landziwa ntirho ni vumbilu ringa kombisiwa mugangeni wa Solferino a Italia lomu hi 24 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1859 ku nga lamuleliwa nhlayo yikulu ya vanhu va nga vavisiwa hikwalaho ka nyimpi hambi ku suselela mitsumbu leyi a yi hangalakile switaratwini hi ku rhangeriwa hi Henry Dunant. Hi ku famba ka dekada 60 a Mosambiki ku sungule ku vumbiwa ntlawa lowu a wu ni makungu ya ku luka tindlela ta ku kongoma ku vumba Cruz Vermelha de Mosambiki. Kambe loko ku huwelele ntshunxeko wa Mosambiki, ntlawa lowo wu tshikile ku tirha. Hi 1976 ku tlhele ku vumbiwa xihubyana lexi a xi hisekela ku vumbiwa ka Cruz Vermelha. Ku vona hi 1978 ku paluxiwa nawu wa ximfumo lowu a wu tivisa ku tiyisiwa ka xihubyana lexo. A ve xihubyana lexo xi nga tamela ntirho lowu nga gama hi ku vumbiwa ka Cruz Vermelha de Mosambiki hi dash ka mawana a nga judlu wa 1981. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku dqoviwa ka Ramujorta ku va holobye nkulu wa Timor-Leste ni ku vumbiwa ka nhlangano wa xihambani xa ku tshuka Mosambiki. Nongonoko lowu wu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

이승아 참 고지나 외창호 찬열한테 바봉 입사후 권해 권해니 와사디 바방간 아시고 망가다고 도만 반다 이시무산 Yesi yasa ukwene kwenye ni wazadi wabangani Asimu wangata utoma panda ishi musani Uchinja masai ni wanuna wabangani Asimu wangata kuhala nupu ishi kotelo Uchinja masai ni wanuna wabangani Wena asimu wangata kuhala nupu ishi kotelo Masai ni wanu na wabangani Asimu wangata kuhala nupu ishi kotelo Masai ni wanu na wabangani Wena asimu wangata kuhala nupu ishi kotelo.

0: mahungu ya misho ya xifundza nkulu Maputo ma hlayiwa hi David Timana. Murengeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Ntuli namuntlha a yandzela a swifundza swa ka Manyisa na Magodi lana a nga ta khangulaka minti ya ku rendzela ka yona vamamana loko va tikile. Ntirho u landziwaka a swifundzeni swa Magodi ni le Xinavani a xifundzeni xa ka Manyisa. Makungu lawa ma katsiwaka ntirho u endliwaka mfumo a nga ku lavetela hinkwayo tindlela ta ku va ku tshindzetiwa a mintirho ya ta vudhawu ka xitshungu. Namuntlha i siku ra ku lwa no hiriki lomu tikweni. Xileswo i xiyimo xa xifundzankulu Maputo mintirho i ta landzeliwa kola edorobeni ra ka Matsolo lani Rick Xibonjezi murhangeli wa kasi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a nga ta rhangela ka nhlengeletano i katsaka swirho swa huvo yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ka xiyenge xa ta vululami ni timfanelo ta vumunhu. Ku fambeni ka nhlengeletano ku ta khexiwa ta matshamela ya xifundzankulu Maputo i tlhelo ra ku lwa ni vuhiriki. Vadyondzi va Institute Polytechnico a xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo va kombisa ku tlangela lokukulu hi kola ka vutlhari va tluletiweke byona hi nhlangano u chiwaka Identidade. Ku vulavula hi nhlangano u rhangeliwaka hi Viviani Musanyana na nkongometo ali ku nyika nhlana lavantshwa ku va va yisa mahlweni milorho ya vona nkongometeni wa ku va va hlengela ka ku hluvukisa tiko ra hina Mozambiki. Mapalestra lawa i khambi ro rhanga ma endliwaka mune wa swikola swa xifundza xa ka n'wamba lani ku sunguliweke ku va nhlengeletano leyi endliwa exikola sekundaria xa ka n'wamba ku landza exikola sekundaria 4 d'Outubro tolo ave a Instituto Politécnico da Muamba siku ra vugamu a ta va hi muvulo 13 ka julo a tsutsumaka a Instituto Agroindustrial da Muamba. I komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va vilelaka a mintirho ya migration ngopfu ka ku lava a mapasaporti ku va va kota ku va va yendza hi wona. Mhaka leyi tanihi ku rungula ka vurhangeli bya mintirho ya migration i humelela hikolaka ku va ku tlakukaka a vudumeli bya vana va matiko man'wana le tikweni ra Afrika-Dzonga leswi sindzisaka ku va vana va tiko va yendzela tiko leriyana na va ni timfanelo. Ku kumeka ka nhlayikulu ya vanhu va lavetelaka mintirho ya ku vilela mapasaporti ku endla leswaku vatirhi va migration va tlakuxa amasukisi ku va va kota ku va mintirho leyi va yi landza tanihi laha swi faneleka kona va yangula ku vilela ka xitshungu. Nkarhini wa kona hi twile marito ya munyikelo mahungu ya migration xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carmen Mazanga loyi a tsatsiyaka a xitshungu ku va xi lavetela hinkwayo tindlela ta ku va xi endzela a miti leyi i landzaka mintirho leyi ya ku endla mapasaporti xi nga pfumeli ku va ni lava nghenelelaka va va va phasamisa va thikameza a mintirho leyi. Na ku endleka leswo maphoyisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma hisile kusuhi ni 10 wa magidi ni magidi mambirhi ya swibamu nkongometini wa ku helisa a vugevenga byi yaka byi tlakuka a tiko leriya ra Mvundzamano. I mahungu mataka na Eduardo Figurão.
1: Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku ra ku hoxata swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava. Ntirho wa kona hi lowu rhangeriweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisi ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevengo kasi swin'wana swi yo nyikeliwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke loma xifundzankulu xa Gauteng. 20 a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. mamana Pauli Boshielu a hlamuselini leswaku 105 wa makumi ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleriweke vavasati ni vatsongwana, kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu tla swibamu swi nga mavokweni ya swigevenga swa nga ndlela ya ku simeka ku tenga lomu migangeni ku tshamaka vanhu. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique, mi nga lake Eduardo Figuram.
0: Mwintsetu wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputsu man'wana hi minkarhi yi landzelaka.

0: Tá com ela, dá doito. 9 horas e 46 minutos, na 12 segundos. Sou Coyozela, Naclori, Franz Dumo, Cachi, Engeleshi, e Timite, Lagaradona.
1: Incomum Roberto Mundlovo, incomum senador de Gagora de Moçambique, emissor provincial de Maputo, Cunene, Lou, Ingraua, Gingrica, Miganga, Kambanambanas, Ponsan, Kumaputo, Aguba, Fixa, Emaungo, Léo, segundo um ano, Sugaramo, Sumuloco, que fica ontano. Kaxengelech e fixa kaka wengi zetu wae. Shos, ita wula wula ishengesha umbelecha mabulu ya mfumu, mailanu kutuwa eswifuwa. Shwashi tzungu, hili ditile naka nunguna wala kasho ishtungulesh, ima fumela ya mfumu watiko kama lembe mataka. Nakona, ata wula wula hili ditile naka niku urangele jwa ane inga administrasyon nasyonal distratas. Jikare jwi tilula msela akuwa jwi tlhela byi lunghisa xitirato lexi sukelaka mpfhuka wo sukela a nhlalaleni a 3 de fevrero ku ya fika a nkolwani ndzhaku ka timpfula ti vonekeke masiku ndzhaku. Robert Mundlovu,
0: ekensile ku va mi nyika tinhloko ta mahungu lawa hi nga ta ma kumaka ku fambeni ka timinete leti ta ha saleke hi nga si ba nsimbi ku va hi boxa thikithi kambe ra vumbirhi.
1: Sweswi Mundlovu hi to eba emagansi ya mfundla na ikongoma le exifundzeni xa ka N'wamba. Le ka N'wamba ku na nakulori Domingos Makalana. Domingos Makalana a ya kumeka ka xiyenge xin'wana xa mabulu ya mfumo malano ni ku twa eswifuwa swa xitshungu. Hi leti hitelanaka ni ku navela ka xitshungu lexi hi ta mafumela ya tiko ra hina. Domingos Makalana byi xile, N'wamba a xi njhani nyamuntlha? E tshomukile Domingos Makalana kambe ta tlhela hi mu lavetela akuva a ta hi byela hi ta maxelela ya eka N'wamba namuntlha mayelano ni ntu lowu a wu landzaka akuva a wu vone kusuhisuhi. Sweswi Roberto Mundlovu hi ta va hi kongoma hi ta bula na kulori Stelio Manyisa. Stelio Manyisa hi lweyi a nga ta vulavulaka hi leti ti yelanaka ni mintirho yi landziwaka hi administrasyon nasional de stradas mayelana ni ku va ku vulavuliwa ku lunghisiwa exitirato lexikulu xa nhlaya yo sungula ya tiko. Lana aane a vulaka leswaku a karhi a tilulamisela a ku va a lunghisa exitirato lexi masiku ndzhaku a xi tsemekile hikwalaho ka mpfula leyi yi vonekeke leyi endleka leswaku ntalo wa vanhu va nga koti u tshapela va nghena seno eka Maputsu kun'we ni ku va suka eka Maputsu va kongomaku a ka Gaza. Xileswo Stelio Manyisa yena mi rhambaka akuva a fikisela elawa mahungu.
2: Ya sungula ndzeni ka masiku ma nga ri mangani mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana ka xiphemu xa xitaratu kusukela amugangeni wa 3 de fevrero ku ya fika enkolwani xifundzeni xa ka Manyisa. Ndhawu leyi yi hohlokeleke hikwalaho ka ndhambi leyi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona. Ka nkarhi wa sweswi tinhlari ta Administration Nacional de Stradas ti karhi ti lavetela maqhinga kumbe tindlela ti nga ta tirhisiwaka akuva mintirho leyi ya ku yaka ivi leyi tiyeke nhambi ku humelela ndhambi yin'wana xitarato lexi xi nga wonheki hi ndlela leyi xi wonekeke ha yona. Mahungu lama byeliwi Radio Mosambiki hi delegado wa Administration Nacional de Stradas hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Dadi Novelo lwa tshimiseke leswaku ka masiku ma nga ri mangani michini ya ku hambanahambana yi ta kongomisiwa ndhawini liya na ku va xitarato xi tlhela xi yakisiwa xinyiwana leswaku mimovha yi famba hi tindlela letinene ndhawini liyana.
3: Estão sendo feitos ensaios geotécnicos e com base nestes ensaios vai-se definir aqueles que serão as melhores soluções para as intervenções pretendidas. É importante referir que, para além deste troço 3 de fevereiro em Colmano, temos também o troço que parte da missão Roca até o Zimpeto. Pretende-se com estas intervenções fazer, especificamente para 3 de fevereiro em Colmano, pretende-se fazer o alargamento da via, o alteamento da cota da estrada.
2: Dadi Novelo a vulavula hi switarato swinharhu leswi swa ha taleki hi mati leswi swi nga khalutekiki leswi swi endlaka ku va ku ta fika sweswi tinhlari ta ANE kumbe Administration Nacional de Stradas ti nga swi koti ku va ti nghena ti tlhela ti yakisiwa xinyiwana. Swa ha taleli hi mati ya ndhambi liya ya ku sungula ni ka lembe hi nga ka rona.
3: Ke strada exide Salamanga em direção a Catuane, concretamente na Baixa de Madibula. Temos as estradas parte da Maragra a Calanga e Maragra, Machubo. Estas continuam intransitáveis devido ao alagamento na Baixa da Maragra. Nesta altura, usam-se vias alternativas para chegar a estes locais e esperamos que, assim que melhore a situação do alagamento, possamos fazer intervenções de garantia de transitabilidade nestas mesmas estradas.
2: Dade Novelo, a vula-vula e cucarateca vanganacó na Camalha que fica 1 milhões de anfos. Akuva kuya kisiwa shinyuwa na shtaratu cha kusukela ashinavana shia magudu. Shtaratu shampimu wa 25 wa makilometri kulea.
3: Este é um valor que ainda não existe, mas é um levantamento que foi feito, a estimativa foi feita e nós já submetemos a nível superior para consideração e estamos à espera que a qualquer momento possamos ter alguma orientação, porque de facto é grande preocupação do nosso lado o estado avançado de degradação desta via.
2: Marito é delegado à Administração Nacional de Estradas, o Danaia Anhelaka, estava aqui para estar a tuixim já se fundizam com o Maputo, louca vula-vula com o cara, até que vangana corna, e tem mal, e a cuva que sua xinhua na estrada, puxa com suquela, a xinavana, xia magudo, xampimo a 25 quilômetros em fuga.
1: Inkomu isitelio manyese kola mitela ka wana mangula mavulavulaka hi ulunzuka ka xitirho lexikulu ngopfu swinene xa lisima swinene evuton'wini bya hi xitshungu hinkwerhu xa tiko sweswi hi tlhela hi ya kuma na Domingos Makalani vuli leswaku Makalani ekumeka le exifundzeni xa ka N'wamba lana kunene emfumo u landzaka emabulu ni xitshungu akuva ku twiwa eswifuva swa xitshungu lexi mayelano ni leswi a mafumelo ya tiko ma faneleka akuva ma endlisa xiswona Domingos Makalani byi xile hi te hi wani a emaxela ya ka N'wamba ka siku la namuntlha.
4: Nene namuhle siku bya ku va ntlawa lowu nga kaziwa rhangela mintirho ya ndzoka tolisani wa vumbano wa nga diálogo nacional inclusivo ku tizela exifundzeni xa le ka N'wamba. A hi sikumeka exifundzeni xa le ka N'wamba hikulaka ku va ya kumeka ka matsolo lani kutani hi fanelaka ku va hi ba magansu hi kongomaka exifundzeni xa le ka N'wamba lani namuntlha ku ta kala ndzi wa mintirho leya ku va ku kombisiwa a mukhwepa lowu kutani wu nga ni xima wu nga ni leswi swi tswaliweki hi mayelana ni mavonelo ya vahanyitiko ka leswi fanelaka ku va swi cinca ka masiku lama taka ka ndlela ya ku va ku vekisiwa a vumbano ni ntwanano xikazi ka vana va tiko bya Mozambique. Ntiyiso swa nga hi leswi swi landziweki kutani ka xifundzha swa Magudi, Marakweni na Matola hi lani nakona u ta ka ve u landziwa lani ku nyimeriwaka ku va nthoka ku va ku kombisiwile mukhwepa lowo nakona ku va ku nyikiwa a nkama a vahanyitiko va xifundzha swa Magudi a ku va va hlaya leswaku va pfumela kumbe va ni mavonelo ya ku hambana hi mayelana ni leswi kutani swi tswaliweki na ani leswi na ali mavonela ya vahanyitiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique kusukela Rivuma ku atlhasa a Maputo hi ntalo lava va talisaka ku va va beka mavonela ya vona hi kanela ngopfu hi Matola lani tolo ku va kombiseki mavonelo lava hlayaka leswaku swa vilediwa ku va ku nga cinca xin'wana na xin'wana kambe a ku cinca loku hi loko ku juleka ka ku va ku nga tekiwe henhla swinene na ku naveliwa ku va a loko cinca loku ku tekiwaka hi kutsongo swi nga ndlela ya ku va ku vhikeleriwa ku va tiko bya Mozambique byi tlhela byi ni nghenaka swikazatu swimbeni ngopfu swa timali nakona ku ni mavonelo ya ku va mavhoto ma nga yenciwa hi xiyenge xa tavo manguva lawa a nga ku va mun'wana na mun'wana a tlhasaka ku vhota a beka xitiwana a nga vhota sound electronica lava va yingeleke mhaka leyo hi lava hlayaka leswaku a swi ta xonga loko ku vhota ingi ku ngo kala ku nga cinciwi ku yenciwa hikwalaho ka ku va mun'wana na mun'wana a tibyalela ka xipapelana lexi a ta ka nyikiwa xoni ka meza ta assembly de voto haleni ka matsolo hi mavonelo ya lava va yingeliweke haleni ka matsolo nakona ku ni mavonela lawa ma tswaliweke ka mukhwepa ya ku va ku vhota swi ingi ku nga susiwa a xipasana lexa ku vhota swona nga karhi ka undeletori a ku va mun'wana na mun'wana a swi kota ku va a vhota hi pasi byakwe a mavonelo haleni ka matsolo mali swi nga xonga ku va ku yisiwa mahlweni ku va ku hambiwa a swipasana swa ku vhota swona makarhi ka undeletori hikwalaho ka ku va ntalo wa vanhu a va na mapasi kumbe beyi kukaniwa ngupu ilava wakala kava nga tushamika ama droba kutani imi toka doki sanu isu waka mashweni na mukhete ingela ama vonela yava hanyi vali ka mwamba bema ilana ni mukhepo lo utaka kumbisiwa kuwa nshaku ukhela kutukhela kutushamua hansi kuwa kushushiwa bema ilana hile shushinga kazushu kaiwa iva hanyi diegu nzini kama bulu la waya mumbani anga dialgu national inclusive Fernandes Dumu.
1: Inkomu Domingos Makalane inabalele swako andirulo kunene wa ungaka xiyenge xa vumbirhi u famba tani la swaveka ka kona hikusa hey hitwa vanyingi va vulavula hi swihundla va vulavula hi matlhelo kambe na vanga ti kombisi leswi a mfumo u pfule emukhandlo swanga ndlela ya ku va ku n'wana ni un'wana a vulavula tani hi laha swi lavekaka ha kona a nga zi a tifihla swi ni lisima ngopfu swinene hi le ka 9:57 hi le ka mabulo lawa Mundlovu hi to zama eku kumana na Monica Novelle kusa Monica Novelle a vulavula hi tinyingi
0: Sechayi.
1: Hikusa hei eza va kuma na Monica Novelle kambe mingiseti hi ta kombela ku khomeliwa ngopfu swinene kusa Sechayi Mundlovu ale a hi sukeni la
0: leswaku lava baseke ni tinhloko vukhale va ri swo kala swi nga heli swa
1: xola ene xo
0: chayile phela
1: kunene chayile kunene lava vulavula xipulukezi va nghena ku nga ri
0: khale lweyi a fikile phela
1: i fikile ku na hlamula hlombela
0: Hey varhandzi va vayingiseti khani ma mungopfu swinene hi khensa hi mbilu ku va hi ve na n'wina eka xiyenge xin'wanyana xa vuhaxi eka siku ra namuntlha hi hlayile leswaku kunene lava va baseke na tinhloko vukhale va ri swo kala swi nga heli swa hlola hey swo kala swi nga heli swa hlola khani ma mungopfu swinene hi sala hi misalisa hi ta va kun'we masiku lama taka.
5: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

3928 xivendlele ya ku losela ka hina nkarhi lowu mpela hi ku xuvelaka a ku longoloka khwatsi na Radio Mozambique ive ku yimba ka Zaidan na Carlo Nhlongo ka nhlekani lowo a mintirho ya vuhash hi tamelaka na hi sukela dropeni la ka matsolo ka swona ke hi le nhlikani wa hombe u valau nga kona wena u kumeka u ku humuleni hi ku xuvela ku humela khwatsi wena u hlanganisa ka xilembana xin'wana ku fambeni ka vusiku bya namuntlha hi le felice anniversario impela hi ku navelela sweswo hi ndlela ya ntsako lowukulukumba.

13:46, Alexandre Galagalanga, Lokagwa, uni tshikete nyana kutsongo kuva ni nga famba, uni tshikete kutsongo kuva ni nga cina majika, a uni tshikete kutsongo kuva ni longoloka na wena, a uni tshikete kutsongo a kuva ni ku pangalata ka nhlekani lowo wa siku la namuntlha wa vuntlhanu. Dash ka judlu lembe 2026, Radio Mosambiki emisor provincial ya ka Maputo a ya mahlweni hi ku va longoloka na wena nkarhi lowu mpela hi basopisaka vachayeli va swithuthuthu. Lava va landzaka mintirho ya moto tax a ku va vanhu ku tivonela kukulu wa tlakuka ntsengo wa vanhu va ku luza vutomi na va landzaka mintirho leyi hi ku kala a ku hlonipha leti ti yelanaka ni mafambelo manene la xitaratini. Hambiloko u nga gijima ku tlula kwini, kambe tiva leswaku vutomi i lin'we ntsena. Hambiloko u nga va pakatsa va le vanharhu ka xithuthuthu na wena muku mune, tiva leswi swa ku a vutomi byi ta ku londza. Hambiloko u nga famba ku tlula ni fulani machini, tiva leswaku loko u nga hloniphi ta mafambele ka lin'wana la masiku u nga ha tshuka u rila hi noti na nenge kumbe voko va hayekile xibedhlele loko u ve ni njombo. Kambe loko u nga na njombo hi nkarhi wun'wana swi nga ha endleka na ku hi vulavula marito ya ku hambana. Tivonela swona. Chayela hi ku hlonipha nawu wa ta mafambele. Kekani wa hombe.

0: n'weti wa mina. Ai mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish,
1: sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swaku ti dlaya hoxe.
0: Ixi! Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

Ave mahungu ya lonkari nkarhi lowu mpela hi khungaka hi khunga hi kongoma ka nsimbi ya 14:20 nkarhi ha wona hi nga ta va hi kuma nongonoko wa wansati 14:05 hi tlhandlekela 10 segundo rito la alefaki na mukawu moto.

0: Mabele ya Calixto Freire mukhete ke loka bavunanga dzinge kunyado 14 na 13 minutos e meio e vai 14 horas em Carlo e como é que mahungu ya hlika na Radio Mozambique mahungu lawa ita tlhela hi makuma hi ku phinda hi nkarhi wa 15 horas ka michini ya Radio Mozambique xiyenge lexi hi xitamelaka hi khunga na xona na hi khongoma nsimbi ya 16 horas wa madyambu hi ta va hi nkarhi wolowo valikwerhu va nga ta tshinelaka a ku veneni va tamela xiyenge xin'wana henhleni ka mintirho ya Radio Mozambique Misoro Provincial ya ka Maputsu kambe va nga se fika hikuva i nga wa vuntlhanu hi ku xuvela a ku va madyambu nhlikani i va nkarhi wa ku va hinkwaswo ku fambela hi tindlela tinene wena ke u hi kumaka na u li ku landzeni ka mintirho ya mintengo hi ku xuvela mintengo leminene wena u hi kumaka na u li masin'wini hi ku xuvela ku va a mintirho ya ku jukutajukuta mi famba hi lomu u va ka u kunguhatile ha kona na wena muyingiseri wo rhandzeka u hi kumaka na u li kaya u li karhi u lulamisela a ku va a li siku la namuntlha li va leli li sungulaka li tlhali gama hi tindlela tinene hi ku xuvela ku va ntsako u va na wena nhlikani wa hombe hi khunga hi kongomaka nsimbi le ka yona hi nga ta ku nyikaka leti ti yelanaka ni mintengo a nga mintirho ya nxavo ni nxaviso a Radio Mozambique i Misoro Provincial ya ka Maputsu nongonoko wa nsati hi ta wu kuma ku nge ri khale nongonoko lowu bindzuriwaka hi Monica Novella a xitichini xa Radio Mozambique emisor provincial de Maputo.
1: Kuyini segweti wa mina hayi mina lweyi ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ixi se iwayini kambe maseve ikusele wa ya mati a swile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini ni lavaka kuti
2: ha ungaza ufa indlale kukala unga hlambanga isipho
1: maseve loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane a swifi mandleni senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
2: so swito hiku ni zwitsongwa tsongwane swa ko hiku sa mandla wa mabasile
1: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: bola no mbelo wa vaklash mats loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa ku sima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musamiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshechi Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-881 Unga titreti Utakuma humelelo kaso
4: Emissor Provincial de Maputo
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Xukuvala mngani imhaka mu
7: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
6: ku honeke yini kambe karhaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
7: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
6: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita wulanyezani huma ka swona leswi
7: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuki a kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
6: wena ni ku landzelela minchumu
7: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
6: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
7: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
6: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
7: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
8: O que é o Mpox?
9: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
10: Wansati Manheleni.

Mwingisedwa ku rhandzeka ya mukela ku losela ka hina ni ku ku hoyozela ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhwamoya xa wena hi musumbuluko hi 14:10 wu phinda hi wavumbirhi 21:10 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kwala ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi musori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 1008 on the media. Nakona unga hikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Hi mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela andyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ndokadokisano hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku hayi yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Marlene loko a ku Maseve a hi twani a ku va hi dyondzisa vana.

0: hakunene hi fanele ku hanya hi ntwanano ni lirhandzu akuva mindyangwini ya hina kuri ni mahanyelo manene. Hakanyingi ku kala ntwanano, maburu ni lirhandzu swi vanga dzolonga mindyangwini ya hina. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ndhoka Dokisani hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lava hi tshandzeleke ta mahanyelo manene ya vingi endzeni ka ndyangu. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulu lawo lomo hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma muti xana. Ka nongonoko u hundzeke hi tshembisile ka muyingiseti wa hina leswaku yangulu ya nhlokomhaka leyi hi ta yi kuma ku fambeni ka nongonoko wa nyamuntlha. Hakunene, loko hi bulile ni vamamani va xifundza xa Bohwani va vule leswaku swinene i ku va n'wana loko a chada a huma muti. Leswo swi na byalisa ku va kulu ni lirhandzu, ntwanano ni mahanyelo manene ka vana ni vabyele, nakona swi nyika mukhandlu wa ku va pfuxelana. Kambe mhaka yin'wana yi kombisiweke hi vamamani va le Bohwani i ya leswaku vatswele ka matlhelo hamambirhi va fanele ku twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana, ku nga na ku tumbelelana ka vamaseve, nakona ku nga na ku chava ka vana a ka va kombisa timhaka to karhi ti nga tshukaka ti humelela endyangwini wa vona. Hakuva hi kuma yangulo ya xivutisi xa hina hi ta nyika nkama mutirhikulori Enya Bila akuva a fambisa mabulu ya kona. A hi muyingiseni.
1: A vingi va jula ku wena mutswali wa jaha wena ni maseve wa ku mutwana, loko wo za wena ni maseve wa ku munga twani a ku swi honekile. Rika a maseve wa ku lwe loko a ku vona swaku u tshama ni n'wanake a vitana n'wana loyi a mu vutisa ku hi mani a swekaka, hi mani a phamelaka, a mali va nyika ma, na a vutisa n'wanake
2: lwa xisati
1: lowu nga muteka wena, a loko o za n'wingi wakwe a ya

0: abale kwavo ayabuya na achinchila ngelana ndeni kamuti umulavisa matikweni ku ini ukuzhayeni tswi akwa hinchomo ku hoya kuma ini halaka vale ku ini ukwani kumanga nchomo ukususukina ulu munene lo zha intswi asisona ku switatela wo mudzwele ku adimone tubuya kana ndo hlongoli laya ndingangeni la ka kuangana mini la wene unwananga anwananga mini wa jaha mamana wake mamana wako loko swili kone swi mubindzaka a ya hala ya mudzwela na wena loko swili kone byela mini nta fizula mi ya loko hoza muhlulekana lanu ka ku anwana lunga muteka aya twa swa mamana wake abuyana zula bra swata ku fuma swi honekila nwana ku vata mufuma mazi nwana ku luwa xinuna loko jaho ku byela michumu ya ku biya wo mudzwela ku famba byela mamana wake oku humani vabidzi famba ni mabyela mamana wake ukasa ku mama kuni leswi ni leswi ni swa encaka u tatwa mamana wake ta ku hlaya loko oza mamana wake lweyi aku famba ni miyazo zya muti wo mubyela u ku loko ni yazo zya muti mi ta teka mamana wangu ti ta tshama na yena wena mini ni nga ta ku tshama yena vabidzi mamana wanga mina nga tswala mina a ta tshama na wena a nge ti swi kota leswi
1: ja hi tlhelo bya madela la ndzeni ka ndyangu swa timalimali leswi bulaka hi swona leswi swiencisiwa ku yini
0: a mali loko n'wana a nga a hola a nyika nkotaka endlwini a yenxe hi ku ni byela mina a ku mamana ni ku yini a ku papaya a holile hi nga yenxa yini hi mali leyi nga kona ku mini n'winyi wa muti ni mamana wavo na ha hanya xa ni mupfuna n'wananga wena a wu vona ku swi yencisa ku yini i ntwini swi swi vonaka swo ka swi nga le kona laa ndlweni ka muti a hlaya ni tlhela ni mu dyondzisa ni ku phela ka mali leyi kuya ku tiva ku ti xavela ka pulana a ka hala yimbeli va ta ka ku nyiketa va ku famba xava ka pulana loko wo za mini mutswali wa jaha ni teka mali pela ni mu nyika a n'wana a nga swi honekile ku ka nga ti tshamani wasa ka ni nga takepe mina mini no yexe hi ku kombela ku ni nga na maxinela ni byela yena luwa n'wengi wanga a ni byeli n'wananga lowa jaha ni ku n'wananga phela ni na maxinela n'wananga ni na tope loko ni za ni byela lowa jaha swi honekile a ni byeli yelo swa ku n'wananga mina ni na maxinela a ta ni xavela maxinela loko o zaliwa n'wenga nga swi koti ku ni xavela maxinela swi leswa ku ni yeli wa jaha ngeti ni xavela ja a vingi ku jhe ko va ni nhloko ni xikolo na vo loko n'wana xikolo nge tshami ni n'wingi
1: na yi gama mabulo yeswi mama ni lexi xivutiso xa wugamu hi swi ni nga swinene ku va n'wana wa jaha a teka nsati a buya tshama na mini ni nga mamana wake kumbe kumbe n'wana wa jaha a teka nsati a ti humela muti
0: i ku teka nsati a ti humela muti
2: i ku teka nsati a ti humela muti pura hi nga ve ni pongwe hi ta pfuxelana
3: a ku huma muti hi kona na kona a hi yali ku ni ku a nga se va ni mapossibilidadi ya ku a ya ka muti a ku huma muti ku na kambirhi na kona ku ni ku va huma hi ku va baleka mina ku ni ku a yo hlaya mama ya mina se ni lava ku xava tirhenu a yaka na mina vo ni ta va na ni mukompanyara a heta ku yaka mama mina ni la ku se a hi hetile muti a hi fambi njhe hi mina vana va mina hambi hi na suka hi lomu ni ya Joni ni ya vona muti ni swo swi pfara ni ta famba ni ya vona muti lowu n'wana wa mina a nga yaka se lowa ku ve ni n'wana yaka gama a suka a famba mahani ku ni baleka a halaka muti lowu ya ku famba mamana wa lowu wa nsati swa ha huma la ni ta swi nyoxela mina ni nga mamana no vhela ni ku i n'wana wa we swi tivi hinkwaswo komu yena mamana wa kona a nga la ku twana na mina ni nga maseve hi ku a lexi honaka i maseve na maseve loko o za mamana wa ntombi a nga la ku twana ni maseve wa yena hileswaku a ku nga ta lunga nchumu a n'wana luya na wa wanuna wa kame a ta fumiwa hi mamana wa nsati wa yena se a va humi muti manje a ve muti wa ku veni hi wu tiva hinkwerhu mina na maseve hi famba hi heleketa vana va hina andyangwini wa vo na hali swa swinene
1: mamana wa dozi
4: hi swo sweswo ku va va huma muti manje va nga humi amadrogada va nga humi amadrogada mina na maseve a hi va hiketi hi futhi hi tlhela hi va pfuxela na vo va hi pfuxela ku nga ve ni xikhetho swa ku lweyi mamani wa manyana lweyi mamani wa manyana hi ve van'we khani mama
1: mama
5: hi swi swa swin'we mama hi nga tatela Swa swin'wa va home muti loko va le ka muti wa vona a ma yamukela ya vatswali a ma fani ku nga veleki loko ku thasa mutswali wa jaha a yamukelisiwa xileswi loko ku thasa mutswali wa ntombi a yamukelisiwa xileswi loko swiyisa swileswi swi ta zula ni muti loyi hi ta pfuxela na wona muti loyi loko ni swa ku pfuna kotani vamamana hi ta va pfunisa
1: u pfala mabulo phela ya
2: mambo ni khesile
0: na ku huma muti hi swona mazi a ku huma muti swi na kabidi na ka zvazvo a hi ku nyoxisa hi swa ku yeri swa nga teka nsata ku vhutu a ku phela mamana mundzuku no huma muti a hi ku huma muti a ku huma muti yini hi tiva swa ku wo yandzisa a xiloso u kulisa xiloso a hi ku huma muti ja a n'wana a suka hi nawu ndzeni ka muti a lelela ni vitana mini ni maseve wanga va hi byela swa ku yini hi navela ku hi ya kulisa muti yini va mama muti a hi pfuxela mazi hi jaku a mi komba kaya kwizwo hi leswi hi tivaka swo maza vana va sweswo a va ha hlayi vuyaka va heta va gama va buya va ku mama hi fambe hi ya ku komba laha hi tshamisaka kona a ni nge yi mina fika ni ku tivi masi loko ni tshama na vona hansi a ni yani a ni kulisa ni ta famba hi lezandzu ni va ni ya khensa laha ni va tshamaka kona ni va yakaka kona masi ja sweswi vana va sweswi a va haleleli ku va dya ku ya dya dodozi leti nakwana data va buyeliwi hi ncumu loko va sungula ku lwa ka dozi va tlhela va buya ka mina va nga ni baleka ku va ni loyi a ni loyi be masi va ti va dya ku huma muti hi ku va holovanyana hi wena u nga ni byela xa lwi ansati lweyi luwani u na xa boxa segerelo hi wena u nga ndzi swo ka hi siyima mana hi huma muti a va ya ku xa ku huma muti hi swona masi a ku huma muti ku jeka huma muti na mi wupfili mi sungula hi ku wupfa ndzeni ka muti a ku phamela mamana wakwe ni yelwi a phamela mamana wakwe swa nandzika mugama mu huma muti hi swa ku xonga hi leswi
1: khani mama
6: vatswele harambiwa a ku va hi hlengela mahanyeleni ya vana leswaku va kulisa mindyangu ya vona. Nongonoko wa wansati ta maswekela mahlayisela ya vana ni mahanyela a ta va swin'we ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ku swihi swinene ni ku va hi fika vugan'wini bya nongonoko wa hina wa nyamuntlha. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wo taka hi ta ya mahlweni hi ku kombisa mahanyela ya vayaki tiku exifundzeni xa Bohwani. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Sergio Miyambu loko a ku hi kombela ntwanano na hi khomana hi mavoko.

a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku ni kanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. Ku fambeni ka vuchayi byakwe, a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internationale RFI, Canção ou Revelação e 2013, havia ku sungula no mtikweni ku kuma xiwa xa ku fana ni lexi hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi 22 ka Ndzhati a nga Setembro wa 2014, ave siku ra xirilo xikulu hikusa ave siku leri a hundzeke rona emisaveni hikola ka mavabyi, khombo ri humeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doropa ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo, lweyi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambane, akuva a heketiwa mutini wakwe wa vugamu. Mwingiseto ku rhandzeka, namuntlha hi gamakola, kambe hi ku tshembisa ku va hi tlhela hi vuya ka masiku ma landzelaka ku va hi vulavula hi vayimbeleli va tiko ra hina ka nongoloko Nqambi ya Vhiki. David Ntiman a ve mulamisi tlhela mukombisi wa nongoloko lowu. Tata.

0: lava kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko alileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

di jonto ni vumunsuku kanongono kwa namuntla hitaisa mahlweni vulavula hilisima la kubava jonzi palonsobota ti jonzo ta lisima leti vati kumaka ka tindhawu leti va khalutaka eka tona va nga lavisi ntsena leti vati kumaka aswikolweni mpangalati wa Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Guruma ka wu khavuteli lava mi navelelaka.

0: ka nongonoko u nga hundza hi vulavulile hi laveko ni lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va londzovota tidyondzo ta lisima leti va tikumaka va nga cuvuki ntsena leti va tikumaka swikolweni hikuva leswo swi nga va vekisela vumundzuku byinene. Namuntlha hi tlhela hi vuya ni nhlokomhaka leyi a ku va hisa mahlweni hikuva hi vona swa nga ya nkoka ngopfu lala nakona hi vonaka mihandzu eka lava va londzovataka tidyondzo tihi na tihi ti va ti va pfulela mukhandli mundzuku ka siku. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi tlhela hi rhamba Leonardo Matimel mun'we ka vantshwa lava hikwalaho ka ku va londzovotile tidyondzo namuntlha a tirhaka xiyenge lexi a kalaka a nga xiyelanga xikolweni kambe a nga xi dyondza kola ka muti wa hina wa vuhaxi. I hi xiyenge lexi xa vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo Leonardo Matimele a kumeke a ntirho wa mavoko ni namuntlha a tirhaka ka wona. Na hi nga mu tekelaka nkama hi ta mu nyika mukhandla ku va a hi tluletela vutlhari a hi tlhamuxela mayelano ni lisima lolelo. A hi n'wi yingiseni.
1: Nini na kholeka kunene na khola xa ku a munhu na loko a nga kumentizi ka leswi yena a dyondzaka xona ka leswi yena a nga swi vekisa vuton'wini swa ku leswitono eserikoexercise kambe hi leswi ani hinkwaxo a swi patsaka leswi a dyondzaka siku ndzona na byin'wana yena a nga swi kota ku va a humelela vuton'wini a nga swi kota ku ni mabindzu munhu a nga swi kota ku va a dyondzela ni kha ni leyi serelaria a serelaria i nchumu wena wu preserve ku u dyondza a impreza kumbe u tiva impreza loko wena u dyondzela ku va sirhagero wena wa tshama u va ni xikina xaku u beka plaka sirhagaria out munhu wa buya a byela ku soldara nchumu a byela ku lungisa leswi wena lani wo tipizela hi wuxaku ku ni mabindzu manyingi loko wena u dyondzela swa ku mini loko wena u tibekisela okay mina ndzi lava ku endla leswi kambe mina na ku nge se humelela leswi ni swi julaka mina nga endla kwalkere ndzi ku ni lava endlaka leswi ni ta n'wi think a muntshwa think a ve wa ku endla leswi na ku nge se humelela lexiyani mina ni xi juliwaka hi mbilu yanga mina ni nga fa ni endla lexiyani kambe leswaku munhu a nga fa a endla i bindzu byo kala a byi veta tindlela ta ku pfula bindzu kaze a ku va ta mi pfuna a dyondzela nchumu xa ku i nga lexiyani fana na mina ni nga dyondzela sonor the sound nambi loko i nga li lexiyani xi nga le mbilwini yanga kambe hikuva a swi li kona enhlokweni a ni swi tiva xa ku leswi va yisisa xi leswi ni xa ni ta enkwadrara ka xona loko u vona lweyi a endla leswi u vona leyi a endla leswi u va ni ku tinyiketela swa ku mi ndzi lava ku dyondzela hi nkamu mina ndzi lava ku va ni hlula evuton'wini hikusa a ma-opportunidad ya ntizo ma kale ka kunene ngopfungopfu ka leswi hini hi tibekiselaka ku xone ta ku a swi n'wi zanga ku va leswi a swi n'wi zanga ku va lexani xa kala nambi a sawuli va vanyingi a va tinyiketela swa ku mi ndzi lava ku hamba sawuli ndzi lava ku va buyisa ndzi lava ku va professori kambe xa kala a mavhaga ma pfumaleka wena wa dyondza u tlhela u tshama dojani xikumbe sinkwani vambenyani lava va tlhelaka za va tipetaka minchumu swa ku a swi jileki hikusa a yo tibekisela ntsena ka leswona a nga ha dyondza xikolo a nga tinyikanga mukhandli wa ku va a dyondzela ximbenyani xa handle conforme exemple nambi ka loko ka muholo va le ku ni ma-horas extras and ma-horas extras nkama lowu ya wena u nga tshama u tiza handle ka lowu va nga wu stipulara andtown se existe horas extras antizeni ku fanela ku va hi ni ma-sabayis extra na yini hi fanela ku va hi ni ma-opportunidades extras i nga le ku va wena yi yimela ntsena lexiya u nga ku nada mindzula lexiya wena tenge u tinyiketela tenge wena u va ni vontad bya ku dyondzela siku ni siku wena u dyondzela leswi swi kumaka wena u bekisa va swi ri nchumu xa xinene kusa wena u nge dyondzeli a ku yiva tenge wena u dyondzela alishitaka ku beka ka ngeleni ya inene ntoro vala ku hlayisana i silandi xa ku ra ishilungu ntoro vala ku hlayisilungu xa ku akuba uhumelela avutonwini fanela ku va ni foku determinação o fé foco não é coragem foco determinação logo único coragem o que vai no falar de inglês o entra o direito lá me chama não logo vamos bem andar com a lixani o entra lixani lixani não gata escota também o novo vai coragem tá o falar de inglês o lance lixia o dono lixani chukumaka chakulês chegando por na vitomini determinação é não se bequecela só com menos lá lixia então mini tem que nem já se lixar nem que menos da escota a foco e como o eno vou na lixar o ano gato desviar e chimbenhar já para nada com boia lei a qual é e já lixar em que tá lixar o entendo o focado que lixar não se deslaca ainda te dizendo vai focado tá lixo eno o deslaca cuba chico puna já extra o donzela com o negócio kumbi kuensa yini kwentenge sempre unizulisha esenga likuba weni uti tsimba ntsena ka ntshumishini ndawo niko muncha ngofungo kumuncha ingisi bekisela tenge yini leti vaxa ku amasiku ana muncha yakazata ayimusambekini pena hinkwako loko hi vona ainda ben ni ma registries ya xivona xa ku avutomi a matiko hinkwayo ya misava sakazata kambe ni fanela ku va hi tibekisela hi fanela ku va hi vanhu lava va tiyeke a ku va mundzuku hi nga tshuki hi humangeleni hikuva hini hi vaviseka hi ku luya ni zami ntizi mina ni u kumi ntizima ka mune
0: la hi nga kona laha hi dyondzile hi tsakile hi to ka hi nga hlaya loko hi xurhile ka hi nga dlaya swakudya maxa hi dlaya swakudya swa timbilwini hi kombela swa ku marito ya vugamu lawa u navelaka ku masiya u ma vonaka swa ku mani lisima ku va muyingiseti wa hina a ma yingiseta u va u lontso wo taniko muvhalelisa emuyingiseti
1: kambe amabita ogama olawa mi ni nga ta tatela hi swoleswi swa ku hini vanhu hi fanela ku va hi li vanhu lava hi tivaka ku hi tibekisela vuton'wini hi li vanhu lava ku hi nga nyimeli nchumu na hi tshamile va ku na centra na sombra de bananeira hi ni fanela ku va sempre leswi humelelaka mahlweni hi ni fanela ku va hi khoma hi tiya na xoni hi dyondzele kusa leswi ta hi pfuna vuton'wini hikusa masiku la hi nga ka wona namuntlha a hi woni ya ku wena u nyimela lexi u ta ka xi kumaka xikolweni a hi woni wa ku wena u nyimela ntsena papayi hikusa nguva ni nguva yi na ni xilo xa yona hi ku hlaya ka lisandzulana endhawini hi fanela ku va hi tilwela hi fanela ku va hi rhendzeveta vuton'wini kutani ta ni va hlayaka hinkwavo foku coragem determinação masiku lawa ni siyelaka hinkwavo vantshwa ni tlangela hi ku phinda hi loko mu nyiki nkama wa ku va ni hlaya mamaziti yo kasi mayelano ni hlo kumhaka namuntlha a hi tiveni ku londzovota hinkwaswo exikum
0: inkomu swinene Leonalda Matimele a ku va u hlengelelele mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelano ni lisima la ku va vantshwa ni vatsongwana va lontsovota tidyondzo leti va tikumaka hakuva va tipfuna kun'we ni ku engetela vutlhari leli nga va pfulelaka mikhandlu ka masiku ma taka tanihi xihena na yi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi mi siyela ntsatsiyo tatana na mamana hlohlotela ntsongwana wa wena hakuva lontsovota tidyondzo hinkwato ta lisima hikuva tidyondzo minkarhi hinkwayo ti ni bindzu linene eka loyi a ti amukelaka kasi ka wena ntsongwana ni muntshwa a swi ve tano hinkwaswo swi le mavokweni ya wena na hambiloko u nga tivi leswaku i humelelo muni u nga wu kumaka hikwalaho ka tidyondzo toleto kambe swi tivi leswaku xa n'wanchumu wu ta pfuneka ka xona loko u ti namarhela nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko lwa ntama ehlayisa hita tlhela hi va swinwe ka nongonoko utaka yamgalani ku salisa ka Veronica Sidumulwa mikomiseke nongonoko lowu na Tomas Vuruma ka ukauteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle. Dijonzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku byaku.

0: Mahungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo mahlayiwa hi David Ntimana. Mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo Eric Xibongesi a bandlave hinkwavo vatirhi va mfumo a ku va va hambana ni vuheriki nkongometweni wa ku va ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa xifundzankulu Maputo ni tiko hinkwaro. Ka mavonelo yakwe Eric Xibongesi, vuheriki byi khinyaveza ngopfu tiko, mhaka hlengelaka ku va xitshungu xi nga tshembi swibyana swa mfumo. Marito lawa a ma vulile namuntlha ku fambeni ka nhlengeletano ka yona ku kumekeke ni swirho swa huvuyikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ka xiyenge xa ta vululami ni ku vhikela timfanelo ta vumunhu. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli namuntlha a tlhave riendzo a kongoma a swifundzeni swa ka Manyisa ni le Magodi. Ka swifundza leswi murhangeli wa xifundzankulu Maputo a ti a khangula miti ya ku va vamamana va rindzela ka yona loko va ya veleka. Ku vulavula hi muti wun'we u kumekaka a xikanekisweni xa xinavani xifundzeni xa ka Manyisa ni le xifundzeni xa Magodi. Ku nyikeliwa ka miti leyi ku katsiwa ka makungu ya mfumo ya ku lava ku tshindzeta mintirho ya ta vudhawu ka xitshungu xa muganga un'wana na un'wana. Vadyondzi va Institute Polytechnic xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo va kombisa ku tlangela lokukulu hikola ka vutlhari va tluletiweke byona hi nhlangano wu chiwaka Identidade. Ku vulavula hi nhlangano u rhangeliwaka hi Viviana Musanyane na nkongometo a li ku nyika nhlana lavantshwa a ku va va yisa mahlweni milorho ya vona nkongometweni wa ku va va hlengela ka ku hluvukisa tiko. Nkarhi na kona Viviana a vulavulile hi ku tinyiketela ka lavantshwa ka vutlhari bya ximanguva lawa nkongometweni wa ku va va hlengela hi ntshima ku hluvukiseni ka Musambiki. Mapalestra lawa hi khambi ro rhanga ma endliwa ka mune wa swikola swa xifundza xa ka N'wamba lani siku ra vugamu a nga musumbuluku a taka. Ntirho wa ta endleliwaka a Institutu Agroindustrial da Muamba. Ya mahlweni hi ku tlakuka nhlayo ya vanhu va vilelaka a mapasaporti ku va va kota ku endza ekurhuleni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Loko va vulavula minchinini ya yena varhangele va mintirho ya migration hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo va rungulile ku va mhaka leyi yi humelela hikwalaho ka ku va etikweni ra Afrika-Dzonga yi kombaka ku tlakuka nhlayo ya vanhu va hlongoliwaka etikweni leriya ra mvundzomano va kusukela ka matiko man'wana ya misava. Xileswo vana va tiko va lavetela hinkwato tindlela ta ku va va tlhelela tikweni leriyana na va timfanelo hinkwato. Ku tlakuka ka ku vilela ka mapasaporti hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku endla leswaku mintirho ya migration yi tihita swinene nkongometweni wa ku va yi kota ku yangula ku vilela ka xitshungu tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya migration hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Carmena Mazenga nkarhi na kona a tsatsile xitshungu ku va xi nga hlengeli ka timhaka ta vuheriki mintirho hinkwayo va fanele ku va va yi endla hi ku landza nawu lava fanele ku va va endzela a muti wa migration. Na ku endleka leswo maphoyisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma yisile kusuhi ni 10,000 na mambiri ya swibamu nkongometweni wa ku helisa a vugevenga a tikweni leriya ra mvundzamano hi mahungu ma tshokoveteliwaka hi Eduardo Figurão.
1: Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku na ku hohlota swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava. Ntirho wa kona hi lowu rhangeriweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevenga kasi swin'wana swi yo nyikeliwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng. 200 a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. mamana Pauli Boshielu a hlamuseleni leswaku 105 wa makume ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleriweke vavasati ni vatsongwana, kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu tla swibamu swi nga mavokweni ya swigevenga swa ka ndlela ya ku simeka ku tenga lomigangeni ku tshamaka vanhu.
0: Muyiseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsu, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.
2: Hi tlangile ngopfu swinene David Ntemana ku va mi hi hlayisele matshungu laya lonkama. Kutani losela ku hinkwalo wa tipatriki ni mintirho ya yimisori provincial de Maputo namuntlha ntlhanu sexta-feira, siku dya 10 ka julho wa 2026, hi mfambo wa xiyenge xa mintirho ku nge khale. Losana hi vunanga hi 16:15 ku manongonoko lava ntshwa va ni switu. 17 matshungu la ku phindi 7:10 ta mafambela switaratwini byo hlotela matshungu la. 18:15 vunanga, 19 matimi ya siku, 19:30 jornal da noite hi inserção na antena nacional. Kusi swinene na 20 hi pfala xiyengele xa mintirho hlawuleki Joaquim Avilankulu xi ku va kutani a pangletana na wena mirhandzwa wa Mixit. Madambo manene hinkwaswo ome.

Impela e vem carri o alavancha vani jeito a emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique. Ei, ani ku chuva. Kambe nitsa ki ngopfu leswi ni kumeka ka kola. Kuva hi paluxana hi doka dokisana hi leti khumbaka a vutomi ni mahanyela ya hina lavantshwa. Mungisati wo zwendzeka lowu inongonoko lavantshwa vani zwitu ya ka mfukeni wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku 16 horas na 10 minutos ku ta hlasa a simbi la 17 horas. Swa sindziseka ku hlaya leswaku hi wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana hi vuya ni ti ni swivange i matemas ni tinhlokomhaka ta lisima ngopfu swinene leti ti pfunaka a ku hundza kumbe ku khaluta timhangu leswi vange maproblema hi xiputukezi leti ti humelelaka ka vutomi edra hina elavantshwa. Hi famba hi ndlela ya vunanga ya Japraza na Makhadzi. Hi ta paluxa a nhlokomhaka ya namuntlha leyi yi hlayaka leswaku i ncini leswi swi endlaka ku va lavantshwa va cukula xikole. Kambe a mhaka leyi yikulu. Yikulu hikusa vantshwa vanyingi ka masiku lawa hi hanyaka kona. Vantshwa vanyingi va tsukula xikole loko va lavetela ntirho. Se a mhaka wa namuntlha hi lowu ka ku tirha ni ka ku dyondza i ncini leswi swi nga ni lisima. A nga ve ku tirha kumbe a nga ve ku dyondza hikusa a swi tiva leswaku a ku gameta ka ku dyondza i ku ve ni ntirho. Nakona ya swi tiva leswaku swa endleka ku va hi heta ku dyondza hi nga wu kumi ntirho. Se a mhaka wu endlaka ku va vantshwa vanyingi va xukuvala hi lowu. Ni tshika ku dondza ni lavetela ntirho kumbe a ni simami ni dyondza ni wu nyimela ko swaku a wutomi wu ta ni nyika ntirho. Kambe a mhaka lowu wu endla ku va vantshwa vanyingi va va va xukuvala hikusa vanyingi vali a xikola xi hi kolaka ku va xi hi hetela nkama no heta nkama ku tshama ma 4 anos na hamba licenciatura no heta nkama ni tshama ma 3 anos na hamba ensino técnico profissional nkama lowu ke ni nga wu tekaka ni wu tirhisa ni lavetela ntirho ni va ni tirha kambe loko ni tshama xikole no heta nkama. A mhaka wa namuntlha hi lowu wu vekiwile a nga ve wani mavonelo yaku muntshwa wena papayi wena mamani kumbe wena ntsongwana u kumaka nongonoko lavantshwa va ni zwitu wa namuntlha i ncini leswi swi nga ni lisima i ku va hi simama a ku dyondza na hi swi tiva leswaku kumbe lava va kone lava hlayaka leswaku swo hi hetela nkama va kone lava hlayaka leswaku swo hi hetela nkama a swaku a swa lisima i ku va hi simama ku dyondza hi heta ma 4 anos hi heta ma 3 anos ma 12 anos na hi dyondza kumbe a swa lisima ni swa ku vevuka i ku va hi lavetela ntirho hi humaka swona. Ku nga li khali hi ta zhamba yena malumi Kambuya ku va ta nghena mpfukeni na yena a va a hi siyela swileleto leswi i swa lisima. Namuntlha u ta veka vupangalati bya mina Tomas Makwakwa ni nga ka vukombisi bya nongonoko lowu Fatima Vidadi a le ka yena a nga lulamisa nongonoko lowu hi ndlela ya xiradio hi mina velelaka vuyingiseti lebyinene.

0: Tina 16 horas 25 minutos e tlheli nghena mpfhukeni ka nongonoko lavantshwa va ni ritwa siku bya namuntlha a mhaka yi vekiwile munghano i ncini leswi swa lesima i ku va hi simama ku dyondza ma 4 5 6 anos kumbe i ku va hi lavetela ntirho kambe swi ni lesima ku tsemirisa tidyondzo hikwalaho ka ku va hi lavetela ntirho hi ni mavonelo ya Zacharias yena a nga swi kota ku siya swileleto leswi yelanaka ni mhaka yeswo ya namuntlha hi tengela mavonelo ya Zacharias hi ta vuya ku nga le khale swi ni lesima leswaku vantshwa vanyingi va va va tsukula xikolo hikwalaho ka ku lavetela ntirho
1: va tsukula hi ku van'wani va vona vanghana va nga ni swilo se na vo va navela
0: swi ni lesima leswo
1: a swi na lesima
0: mhaka ma
1: hi ku a kusika a xikolo wa ha ri mutsongo hi swona loko u kula un'wana ntirho u nga tirhi nchumu u ta hlupheka hi ku ku ni swilo van'wani va nga ta va va lava vanhu we u nga swi tivi a wu nga ta nghena se u kuma swaku ni lava swi tivaka va vitaniwa wo tshama kaya
0: kambe va kona lava hlaka leswaku a xikolo la xi hikwalaho ka ku va xi hi trapadlara swo hi hetela nkama kambe loko hi heta po ti tshuka hi nga wu kumi ntirho so se swi fanekele ku va hi wu lavetela a xoxi
1: hada ntiyiso a ntiyiso hi le ka ku a loko u tshika xikolo leswaku xikolo xo ni dyela nkama a xikolo xi ku dyela nkama hi ku ku ni malembe u nga ta tshama kodi u nga kumi ntirho maximalembe man'wana u ta wu kuma ntirho loko swa ku u dyondzile wa swi vona
0: se hi nga nyika swileleto ku vantshwa lava va lavaka ku tsemirisa xikolo hikwalaho ka ku lavetela ntirho
1: a swileleto swa ku vantshwa va tshika xikolo hikwalaho ku lava ntirho a hi swona mpodi vanhu va tshika xikolo hikwalaho ka ntirho hikwalaho ku tsutsumela ka tirho na nga se dyondza a hi swona
0: vitizaku ni malembe
1: Zefania Jesetan
0: swa nga ni hlayiki hina Signor Kambuya yena a nga mudyondzisi yena a nga ni vutlhari ku va hi pfuna eka mhaka leyi tatana kumbe malume hoyohoyo
2: na tlangela khani mama a ku rhambiwa ka sintaka ndhawu leyi ni ta hi ta dyondzisana ni ta ni ta dyondza hi mhaka leyi hi nga vitani na yona khani mama
0: impela hi ti la mazito ya Zefanias ni mazito ya Julius Salomo Mungwambi Zefania ja tla leswaku swa fanekele ku va hi dyondza hi nga ti tsutsumisi hi nga tsutsumi hi lavetela ntirho a swa lesima i ku va hi dyondza hi heta xikolo hikusa

0: bola no mbelo wa vaklaximati loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swolo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini bani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitao la shibedlele. Kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani shibedlela ufiko vatlamshela. Vata kupfulela karitao lintsha, vathela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma ukwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemirisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Oyo oyo kana ngono kwa hina mafambela manene switaratwini. Tani xihena nongonoko wule mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu xitaratwini ni mimovha ya hina. Kambe ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Amandio General a ku va hi tlhamusela kutsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu xitaratwini hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabye. Kambe na hi nawu mimovheni ya hina na hi tleketlele mbabye yo karhi hinkwerhu hi tsutsumela ku ya xibedhlele. Kambe loko swi li tano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini. Ha tshika ambulansia yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava priority la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni. Kambe mabulo lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona ni murhambiwa wa hina.
3: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseni va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tano. Ni pakele mbabye. Mun'wanyani hi famba xitaratwini ku ni movha wa ambulansia na wona wu pakele ambabye. Hinkwerhu ndlela hina hi kokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabye lomu movheni. Hi mani a fanelaka ku ndlhula la ka hina vambirhi?
4: Hinkwenu mu ya ka xibedhlele xa xin'we?
3: Hina hinkwerhu hi ya xibedhlele.
4: Mu le ndlela yin'we?
3: Hi le ndlela yin'we. Kambe ku ni mina ni rhangelile phambeni ka ku a ambulansi ya wata hi ndzhaku wa sinalizara. Ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansa kumbe ni fanela ku ya ni phambe ni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni ni mbabyi la
4: emaka. A ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansa podo u sala wu landza hi mhaka munhu hikuva ambulansa se yi sinalizado wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridad loko swi kombekisa ku va ni pfulela ambulansa yi rhanga swi nga va swi yantswa ku landza ambulansia loko phoyisa ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi
3: iswa
4: se va ku famba phoyisa ri nge ku nyimisi ri gama ri ku la ku tsala a multa na va ku vona swa ku u ni muvabyi lani mara loko phoyisa ri ku nyimisa u nga yangi ku nyima zama ku va ni ku hantlisa u nyima u tlhela u mi byela swa ku hayi u fambisa ku taniyani swa ku u ni muvabyi la ndzeni
3: iswa
4: eku swi nga endleka va tshika va nga swi tivi swaku u ni muvabyi va kumbe wo baleka wo cacciwa swi nga endleka u ndlhula la ku nga ni maphoyisa nkarhi wun'wanyana ndzhaku a va ha ku fona va ku ku ni munhu a cacciwaka a nga dlaya ka ndhawu ya ku karhi se a maphoyisa ma nge fembi swa ku wena u ni muvabyi la ndzeni mara leswi nga swoho u fanele ku va ni u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambela lawa hi mhaka munhu hi mhaka leswi va ta hantla va ku ntshuxa u famba se loko a li mhaka leyi ku ni ambulansi swa antswa ku va ni u yi pfulela yi va phambeni u wu landza hi ndzhaku.
2: Swi tiyile hi wu twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yo n'we ausweni. A hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene switaratwini ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso. Famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Fugani 102.3, Nihi 1008 Cão da Média, 19 horas a Tico. Rizula, que vai com uma de Xungulá, engana o nome de Miasico.
2: Matimu Yasiku.
3: Namuntla hi ta tsundzuka ta Ramu Jorta loko a gqoviwa ku va holobyenkulu wa tiko ra Timor-Leste, ku paluxiwa ka vugevenga bya William, ku vumbiwa ka nhlangano wa Cruz Vermelha de Mozambique ni ku herisiwa ka swikhatiso swo rhexiwa tiko ra Afrika-Dzonga. Hi 10 ka Mawuwana nga Judli wa 2006, Ramu Jorta goviwa ku va holobyenkulu wa mfumo a Timor-Leste. Mhaka leyi humelele ndzhaku ka loko hatikweni ku pfukeliwile mfumo lowu wa rhangeriwa hi Maria Alkatiri. Vupfukeli lebyo ri rhangeriwile hi ntlawa wa masocha ni vana van'wanyani va tiko lava nga tikatsa ka Frente Nacional para Justiça wa Major Alves Tara ndzhaku ka loko hi weti ya Mayu a tshikile ku rhangela makhandza ya Timor-Leste a va vumba ntlawa wa vusocha lowo a wu ni makungu ya ku ahlula mfumo wa Dili. Ku gqoviwa ka Ramu Jorta ku humelelile na ku landziwa swileleto swa vapfukeli lava a va sindzisa ku va Maria Alkatiri a tshika ku rhangela mfumo wa Timor-Leste. José Manuel Ramu Jorta a velekiwile siku ra 9 ka N'wendzamhala a nga December wa 1949 edorobeni ra Dili, tsindzi wa tiko ra Timor-Leste. A ve muhisekeli nkulu wa nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa tiko ra yena kama lowo a nga chavela Mozambiki. Hikwalaho ka ku tihinta kakwe nyimpini leyo, hi December wa 1996, Ramu Jorta ni Bishop wa Dili, Carlos Felipe Ximenes Belo, va kokoleliwe lexihiwa xa ku lwela kurhula xa vito Premio Nobel da Paz. Loko ku huweleliwile ntshunxeko wa Timor-Leste, Ramu Jorta hlawuliwile ku va holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni makhandza ya Timor-Leste. Xitshamo lexi a nga xi tshika hi ku hela ka Khotavuxika wa lembe ra 2006 na a xandza ku va Maria Alkatiri a yalile ku tshika ku rhangela mfumo wa tiko rakwe. Loko ku endliwile hlawula mani mun'wanyani, Ramu Jorta hlawuliwile ku va murhangeli wa tiko, kambe 11 ka Nyenyenyani a nga Fevhuriyari wa lembe ra 2008 a duvuliwile hi vapfukeli va mfumo wakwe. Mhaka yi nga musindzisa ku tshama tin'hweti ta ku hlawa na ha ri mutini wa vujahu a Australia, lomu a nga lamuleliwa kona hi vadokodela. Hi 10 ka Mawuwana nga Judli wa 1973, Journal Times ra Mangiza ri paluxa mahungu ya ku yelana ni vugevenga bya William a xifundzankulu Tete hi vukoloni bya Maputukezi. Mahungu lawo ma paluxiwile na ku hundza ntlhanu wa tin'hweti na timbirhi na vugevenga lebyo byi humelelile. Hi nkama wa kona, Journal Times a ri vula leswaku ka vugevenga lebyo ku dlayiwile munhu wa madzana ya vana va Mozambiki lava va lumbetiwa ku va va lumba ntlawa wa Frelimo na ka vona ku kumeka nhlayo yikulu ya vatsongwana. Mahungu ya vugevenga lebyo ma rhumeliwile mufundhisi Adrian Hastings na mahlawutela hi vunyaminyami ta vugevenga lebyi nga endleliwa vana va Mozambiki hi masocha Maputukezi hi siku ra 16 ka N'wendzamhala a nga December wa 1972 ja aldeya ra William khale ka xifundza xa Tete. Vugevenga ra kufana ri endliweke emigangeni ya Shawola na Juwawu. Ka vugevenga lebyo, mintamu ya Maputukezi yi tirhisile swihahampfhuka swa tinyimpi a ku va yi duvulela xitshungu xa miganga leyo. Ndzhaku ka mahungu ya Journal Times, vugevenga lebyo byi paluxiwile hi ximfumo hi nhlangano wa matiko ya misava. Hi 10 ka Mawuwana nga Judli wa 1981 a Mozambiki ku vumbiwa nhlangano wa xihambano xa ku tshuka a nga Cruz Vermelha de Mozambiki. Nhlangano lowu wu lumba nhlangano wa matiko ya misava lowu hanyelaka ku lamula lava kumiwaka hi nxanisa a nga va tinyimpi kumbe timhangu ta ntumbuluku na kulanziwa ntirho ni vumbilu ringa kombisiwa mugangeni wa Solferino a Italia lomu hi 24 ka Khotavuxika nga junyu wa 1859 ku nga lamuleliwa nhlayo yikulu ya vanhu va nga vavisiwa hikwalaho ka nyimpi hambi ku suselela mintsumbu leyi a yi hangalakile switaratwini hi ku rhangeriwa hi Henry Dunant. Hi ku famba ka decada 60 a Mozambique ku sungule ku vumbiwa ntlawa lowu a wu ni makungu ya ku luka tindlela ta ku kongoma ku vumba Cruz Vermelha de Mozambique. Kambe loko ku huweleliwe ntshunxeko wa Mozambique, ntlawa lowo wu tshikile ku tirha. Hi 1976 ku tlhele ku vumbiwa xihubyana lexi a xi hisekela ku vumbiwa ka Cruz Vermelha. Ku vona hi 1978 ku paluxiwa nawu wa ximfumo lowu a wu tivisa ku tiyisiwa ka xihubyana lexo. A ve xihubyana lexo xi nga tamela ntirho lowu nga gama hi ku vumbiwa ka Cruz Vermelha de Mozambique hi dash ka mawuwana a nga judlu wa 1981. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku dloviwa ka Ramujorta ku va holobye nkulu wa Timor-Leste ni ku vumbiwa ka nhlangano wa xihambani xa ku tshuka Mozambique. Nongonoko lowu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola no belo avô que nasce matos e não é aquele que escreve campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o ombiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
3: O nome é que vai cruzar, levantando o tênis que campo. O assa, tanga bela, canguana, o antano, o atuete. A tuna, o belo pepo.
2: Cassia na enda, ine.
3: Sato, o belo pepo. O anangana, o macatene, o mchai, o pepo. O assa, tlui. A enda, o combi, o saco, vem, o ana, karate, ruma, sila, e a kushuluka. Macambe, manhingi, a Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xingwani xa lusima swinene unga mpulisela swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngwisa ngwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa ngwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
0: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Ku niwe ka ma hi nga ni pfuna xa?
5: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
4: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi be.
5: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phe.
4: Hiyile kambe ava khomanga mavabyi.
5: Swi nga maheka swililana ka majela.
4: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
5: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
4: Leswi i swakudya muni swoleswo?
5: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mari matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
4: Yu, kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
5: Hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Repelile mwengisito kuranzeka tukweni la Moçambique leka 20 horas. Shingile shamintiru ya Rádio Moçambique kankama wougamu siku ranamuntla 10 ka julho ou lembe 2026. Shangashi ena. Tamintlanga utisamir wawunklanu ni wawunklanu ovale shaku namuntla nungono kwa tamintlanga utisamir ngeta vana wana hinka mwashe ena 20 horas kambe namuntla kunene kune tirisanu wastichi sunaru shwa zongeni kati kumaputu gaza na nyambani 20 horas na 30 minutos itawa nkama wantirisanu lowo kuwa shifunza nkulu kutani Maputo ishona shingata famsaka kumbe ku yendla mintiru ya relato wa ntlangu xikari ka Spanya na Belgica lava nga ta belaka kama wa kumba belaka ma quartos de final ya pikesano wa mundial o entuaka tikweni la matikweni ya Estados Unidos, México na Canadá. Kutane Radio Moçambique, ma emissão provincial Maputo, e yena nga tamela mintlangu ya wosikwa na muntla kutane vulavula a Espanha na Bélgica ka vuyendle bya relato na mintirho hinkwayo nga ta fambisiwaka kusukela a dorobeni la Inyambani. França 2, Marrocos 0, mintlangu yendle tolo na muntla Bélgica na Espanha. Kulaveliwa kutane kuladhiwa a semifinalista wa umbira eleswaku França se arrangila nyimela lwa nga ta humelelaka namuntlha mahlweni ka Espanha na Bélgica. Kutani andleni ka sweswo Radio Moçambique emissora provincial Maputo ku ya fika nkama wa 0 hora kumbe meia-noite a ti vekisela ku va a va na n'wina hi vunanga ndzhaku ka mintlangu ya ku tiyisa miri hi nga ta tipatsaka kutani na xifundzankulu Inyambani ku fambiseni ka min'wana minongonoko ya dzongeni ka tiko ra Moçambique. Stel yumanyisi jaha leri ri nga na n'wehi namuntlha tivekiseleni hileswaku hi ta fambisana xikan'we vusiku byinene n'wina mi kumaka na mi le mintirhweni ntirho lowunene n'wina mi twaka na mi karhi mi tlhava riendzo mitsuma mimuka kaya hi mi navelela kutani ku muka loku kunene na hi mi xuvela vusiku byinene bya wantlhanu 10 ka julho. Hi na n'wina ku nge khale hi ta sungula xiyenge lexi hi minanga
2: ndzi cikumile mina
1: u cikumile vhela minga
2: hayo kona
1: ripelile mwengiseni stel yumanyisa
2: yena
1: mkhumi wa tintambu hi xikan'we ku fika 0 hora eba loko a wu pimisa swaku u ni balekile wo hemba 0 hora ba xikwata xi sukela swoswi 20 horas ku nge khale 20 na 30 hi ta tlhanganisa Maputo gaza na Inyambani Bélgica Espanha.

0: Gipelile gipelile mrozo mngiseti kale chikati uhi kumaku e vintoros ni 46 minutos ka zvikati lezve zvaringana ko hita ku nyamukha ku kare kubeliwa a mundial. Mundial ubeliwa ko matikweni ya Mexico, Estados Unidos da América, zvimwe na Canada. Kanelis lwonke lava vangave valungisela mundial lo vave vapapashiwa aba hakumeka kamihlekano leyi vobukela tsena na hita ku hi nghena ka le chikati kasi hi ta vona a nhlakano wa Spanya zvin'we na Belgica. I nhlakano lowu hi lava ku a ku vona a masangulelo wa wona zvin'we ni kumbela ka wona laha a va khuzele mun'we ni mun'we a kokela ku a kumba a ka wu tshamukaku kasi ku a cirami lexi hakuri ni ti nga mukumi leswo ka lava va lombaku Spanya ka lava va lombaku Belgica. Ka timinete leti to sangula na hi tiva hika ku leswaku wanhlakano lowu wu ta ve wu biliwa hi swikhati swa 21 hours in point a tikweni ka hina ka Mozambique hi ta ve hi la ku kumana byeleswi na Inaclory Stalumanyes kasi a ta ve a hi ambela matshangu yo sangula hikwalaha ka nhlakano lowu wu to biliwa na ku nga hi kale Spanya na swin'we na Belgica na hi tala kasi leswaku France ivi a pala Maroc hi 2-0 leswi ka suku ka tolo va Afrika va hi kona na vona lomu ka mihlekano leyi. Stalumanyes, ndza tshemba ku se u tshamisekile kasi ku u ta ve u hi nyika manyawu ya nhlakano lowu hi wu rindzela ku u ta ve u sungula hi swikati swa 21 hours a tikweni ka Mozambique swini u nga hi byelaku ka le xikati. Stalumanyes a nga se ve kona muyeni wa ha nyimanyimeka.
1: We are ready.
0: Na hina ho longile, we are ready to kasi ku chikitsela amanyawo ya hlakano lowu u tioneka ka usiku lege ganyamuka 21 hours la hi ulola ku ha Spanya zwin'we na Belgica atolo ku paliwile a Maroc na paliwa ha France zvigolo zvimbirhi zvofumala angulo hi kari hi zwa a lisimu leyi ya ku yimbeleriwa ha Shakira loko tatako dai na kare a hoyozela nhlakano lowu wa bola Mexico Estados Unidos zvin'we na Canada i vintoros ni 49 minutes.
2: We are ready.
1: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

bungile gunzana loko utuluta ko matateu kubiliwa shakalo wa un Spanya un Belgica un na hela kula leswa ko hevini 3 hours kutangena levalini

Ebungile Alberto Mucheka lokutiluta alkanyisa mal day in Dallas Malungel so musi ha go jagalum durban ganyum ba tira padrão su kono fihla kulum ka fona nga khakhanyana ku tsongwana ka sa zwona onkhelele lokunziranzi

0: kuna swin'wana swi nga ku salela va ku wena bana kalsu kambe mpelampela tibele lo kalsu khotla ku va kempela u rivala hambi hi nkama wa ku va u nghena kaya
1: ewe hi nkarhi wa ku vuya.

impela mpela tsenzi bikwebulana ke na tpangala tsena swingwe ni mokisetwa ra team sabink ni kona ke na siyala na tsatsi ukula kwa ke mpela o ti tlangalana na upimele ku sala ku nga pimele swita karata ngo pfusinene ikwela ka vika ina kambe kula ku lungela kwela ka vika na rumuka leswa kwa ke mpela kuna inwana mitiri u fanele ku va uilandza so na kona swi fanele ku va ulondzo vuta ku hela ka vika na u ti tshamelana ni ncangu wa wena

0: Ina mihambo leyi yi hundzulisiwaka khakula ka Stewart Sukuma kwa mihambo a mihambo ya nandziha mihambo leyi va yi hundzulusa hi maha asumu a mifirinya va yi hundzulusa hi maha tibulu makunu hi ta vi hi bula ni mun'we murimi loyi a bindzulaka a michumu leyi na yi hundzula yi ve yin'wana michumu na ta sangulaka hi vitugakwe
1: hi mina Zainal Musa
2: Zainal Musa hiko kumalhaja nga munya munhla ni leri ra zwithanithani zwona ku la mina nwinyinzilo i trigo ama tikhela mina maona trigo ama biskotu lawa tibolo leti loko ndzi wutisela vati a hi trigo hi nga hi bulela swi mayisa ku yini u swi hundzulisa ku yini hi wa hi materia prima
1: a materia prima ndzi ma tirhisaku purasita mahama biskotu lawa ndzi tirhisa mihambu ni mifirinya
2: hi nga hi hlamusela purosesa ya kona
1: For example, loko kuwe la kantsumbula kunile njima haku hi game na ndzi zwikandziele kunile njima haku hi farinya liya rally ya kona na ndzi chindili mahaya fenu
2: ugamo mahisa ko yini wa patsani 33 go u mahisa ko nga hi hlamusela process ya kona leta kuma a ball hi uma a biscuit mali
1: la ka zwi game andzi patseli ni 3 go ndzo patsa matandza ndzo che matandza che mantega ndzi chela a royal ni ulom jala ka midu koma midu hi un poco pegajoso ku hi leve ya mitsumbula si jalo manza chela ni tri ku itsongwana pa hi ta koma ku zwiwe ni qualidade
2: ndzi lava a forma ya normal hi wa hi a mitsengo ma nga makwantidade ndzi valango ndzi mazama maha bolo ka forma ya normal
1: a ka forma ya forma na cha normal asi ndza chela 3 jovos ndzi chela a xiponi cha manteiga ndzi chela a xiponi swimbirhi leswiya bya sopa bya ulombe ndzi bateri leswiya depo ka ku na ndzi bateriyile hi ndhawu lomu ya ka leswa ka kopo ya amido thank ndzi chela a makopo ma ya a kopo ni metade ya amido ndzi chela kopo yin'we ya trigo ndhawu ndzi byi na ndzi nga se chela lomu ya ka liya ndzi nga bateriile vatsata ni nga bateri thank ndzi sungula ku yini hi ku yimi switura rudulado ndhawu ndzi yi kuwari ku sempre byi kumeka ni pa yi nga kumeki ni swibolinyana lomu ya ni mabuhu ndhawu ndzi teka xa ndzi chela ma thank ndzi ya ti swi endla ni kutsongo nompo ndzi tsekela ku ndzi ya hi ku chulula ndzi ya ti swi endla ni kutsongotsongo ate a ni chika ku chela tingi ndzi chela royal pra ndzi ta kota ku yi ndzi mantera ku a masaje ya mabona ndzi chela kutsongokutsongo a tiri ku liyani kutsongokutsongo a tiri ku liyani pronto
2: u gama u teka swi ya ka foro
1: ndzi gama ndzi formarela ndzi formarela a ndzi a loko hi bolo ndzi chela lomu ka forma ndzi ya peta ka foro ya ku nga na yihi silibempe lomi ni swi ma 45 minutes xa 50 bolo
2: ma information nutritive ya kona hi wahi ma fana ni laha ya bolo ya tirigo hi tolovela ku ka swi mahisa ku yini
1: a ma fani a bolo ya mitsumbula hi mach nutritive ki bolo leti
2: hi mach nutritive ku pala leya tirigo hi swona loko hi hundza laho hi vona va le a sumule ndzi vona ku laha njhanja mihambo mu yi mahisa ku yini
1: a mihambo yi ni dua xiresete a mihambo ku ni leya ku munhu wa o vandle mihambo leyi a gama a yi gaya si na yi nga a raxipari na yi nga e-e na nga sungulanga hi ku vilisa xa ku ni leya ku hi maha hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mihambo liyani hi chela sumu ya laranja lomuyani pra ntao hi chela a sumu ya laranja liya epra ku nga zwali a chikheli chacha
2: ma chela sikile
1: laya xa hi dependera hi makliyenti hi hamba maduwa xikwalidade xikuni leyi ya chekela chela sikiri ni leyi ka hi nga cheli sikiri hambi u nga cheli sikiri yona yini yini sabori ya bo
2: kota hambu tsombela
1: eh hambi ma biscuit ya kona lomuka loko ma biscuit ya ku hambi wa hemi hamba ha che sikira so loko a encomendara munhu a kombela pya ma ghost ma different eh
2: akunanzi haka yona asumule yanyika amanyoro lomuka mire ama nutrients
1: yanyika ma nutrients sim E mais nutritivo. Ah, se e me chumo eu com ainda ma produtos químicos, me chumo eu por isso ainda mais nutriente, mais nutritivo. Hoje, e produto lhe reproduzir rico, lo masinguene, ainda mais tenho que masinguene, está junzulu só de maha jogo regalão.
2: Exatamente.
1: Avana na la ja ho
2: avasuki asumule hambelo anga le hospitala jele ku wano
1: ye manje bond depois pali anga le hospitala ko ma hichel sikiri manje nutritivo yini ndam
0: murimi wa jangam utile ku ta higunzisa u kharileki ga ku hunzula amitsumbula ku nga mifirinya zwinwe ni mihambo kasi ya mahati bolu kasi zwa mahati sumu makunu lawa magela manene hefana unga himalonzota kasi kuginwe ni ginwane a longolokulu wata magela manene uvi mangeni kamina Armindo Masengo zwinwe na Tomas Valoi salani
3: Salan ke Armindo Masengo ina menit na 55 minutos ke si itaba kampala i pokopela na panglate vunanga mungset na kona kungarkal itaba i kunyika nokona potisa kushundla sha madrelab sikuna timan kuskala ai misor provincial ya kamapuzu itaba ke i simama nunanga Julun Tamel na Zola Zola Valley 20 Pastor Suanam.

0: Nanga Kerbako, Tomas Choke, na Omarajna, 30 minutes, Muxeti Grambakwa, Wingsa, Shundla, Shamaterella, Ya Vusiku, na David Intiman, Kuskala, Amy, Sur Provincial, Ya Kamaputs, Wingsiti, Lina name.
1: Yuku Gaga, Italefika, Kasikurwana, Lana Vlakwa, Itisa Shundla, Shamaterella Musiku. Hikusa vhiki rin'wana na rin'wana kola ka ntirhisano wa switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko emisori provincial ni Maputo gazana nyimbani kumeka na hi ku tisela xihundla xa ku tirha no siku nkongometini wa ku va hi kucetela van'wana kumbe va nyika nhlana lava va tirhaka no siku ni lava van'wana va kalaka va nga tinyimiseli kumbexana ku tinyiketela ku va va nga tirha no siku hikuva va vula leswaku ku tirha no siku a swi na byalanga ku sa vusiku byi yentse loyi a ku etlela xileswo hina hi ni murhambi wa hina loyi hi fanele ku va hi bula na yena ka nkarhi lowu loyi se a nga ni malembe ya ku hlawa na a tirha ni vusiku hi nga ka hi nga mi vuli vito ta ti vula yexe ku sayina nhlolo hi ya ku hezela ri pelile bula na mani
2: Repelile, mivulavula na Mateo Jeremia Shimkumboza.
1: Mateo Jeremia Shimkumboza, ya kuvona la masiku hinkwawo loko hi hundza hi ku vona ku hi yingilingile nkarhi wun'wana hi ku vona na wu nghena nkarhi wun'wana loko hi hundza ni mixo hi ku vona na wu huma ntirho lowu wa vusiku lowu masiku se wu sungulile swona.
2: Hayi masiku ni swi sungunile a ni swi sungulelangi la Mosambiki ni swi sungulele aSwazi ntirho lowu wa ku tirha ni usiku laha ni nga tirha ku a ni tirha ka pulasi la Mulungu a pulasi lelo va byale swihlahla
1: a swihlahla ncwini
2: a misinya a misinya ya makotapeni leswi va ngo hi
1: mapera bakati
2: ya mapera bakati ku ni vanhu va swi yivetelaku leswiyani va swi xavisele ku swi na ni mali loko swi na ni mali ti nyiki swigadiwa leswiya a Mulungu a ta tshovela a kumeka na hina na ni mali so ku leswiya swi la ku gadiwa swi nga yiviwi usiku hinkwalo nga yitleli na ugada leswa na mikari micincana ni hleka ni ku nghena van'wanyana
1: hi swona hi ku vona laha ka nkarhi lowu ku sa swo swi vona ingaku u tirhela xikolweni la matirhela laha ya vusiku swo yini ma ku na byalela ma karhata swi leyini
2: laha xikolweni hayi ma na byala hi ku hayi loko u tirhile usiku tinyike u tirha leswi swi gadaku laya swi pfuka ni mixo a tindhuna va swi kuma na swilikopileto swi helelile swi ve khwatsi ku chayisa ni mixo loko va nghena va swi kuma na swilibo hile
1: swona tanihileswi vulaka leswaku malembe se i manyingi na u tirha ni usiku a ka masiku ya ku sungula na va u tirha ni usiku a wu titwisa ku yini
2: malembe ndzhaku lawa ni nga tirha usiku a ni twanile a ni pfuka ni le right ni titwanile kahle muzimbeni hikuva loko u tirha u tinyimisela hayi a ku

0: kumbexana loko se u pfukile swikolo swin'wana swi khomakhomaka na u nga se na ya ntirhweni?
1: Ya loko se ni pfukile ni humulile na khomakhoma swin'wanyana la kaya ni tirhatirha swin'wanyana swin'wanyana swin'wanyana liza liya chayisa nkama lowu ni pela ku wona ni tlhela ni vuyela ntirhweni futhi.
0: Hi swona masiku yo rhanga ku va u tirha nivusiku tanihileswi ku vonaka ni ndyangu ni nsati loko u lelela kaya ku yana entirhweni loyi wa mamana a swi amukelisa ku yini?
1: Lwa mamani a nga na mhaka hi ku loko ni valelela wa swi tiva swa ku na minawu ni ya ni ya pfunisa a muti la kaya ku ze na vunawu va ta jela na va jile. A nga na switora hambi hi ye loko a swi jula futhi a famba ya tirha na yena hi za ya vuya na mpundzu a nga na xitori a ni leswo swa ku ya ta ve ni nkama swa ku ave ni wurhongo nada ni na wa swi kota ku tirha ntirho lowu wa mamani wa le kaya hi leswo.
0: Se loko a ya mama tirha mu li vambirhi wena ni nkosikazi a mu nga tshiki mphazama mu khohlwa swa ku leyi a mu le ntirhweni se u nga wu naki ntirho wa wena lowu fanele ku va u landza?
1: Nada hi ku mthetho wa wu tiva a nga li naswona leswaku loko hi le ntirhweni hi ta ve ni swihundla swin'wanyana swa ku hi tirha swo hi tshika swa ntirho hi leswo hina hi qondha swa ntirho so swa ku hi kongome ntirho hi ku tirha ku za ku ya chayisa nkama lowu hi chayisaku hi wona hi leswo.
0: Swona kambe laha hi ntshimantshima xihundla hikusa va kona van'wana lava va vulaka leswaku a va nge swi koti ku tirha no siku kusa vusiku byi endle loko etlela se va nge swi koti ku va tirha no siku munhu wo karhi hi wahi marito lawa u nga nyikaka wona ya ntsatsiyo ku va a kota ku va a tirha no siku a titwa na le ntirho a endla ntirho wa ku fana ni wun'wana lowu endliwaka hi van'wana nhlikani?
1: Ni nga vula swa ku vamakwavo ku lava swa ku loko u qachiwile hi mulungu ku lava swa ku
0: a ku qachiwa kwihi?
1: A ku qachiwa ku tholiwa ya ku tholiwa hi mulungu tinyiki loko u tholiwile hi mulungu u tinyimixela swa ku ba u tholiwile swa vava a swi vavi tinyike u tinyiketela swa ku ba tinyiki ulwa ajandzalelo uza uhlula hayi para swa ku ajandzalelo wena uhluliwa hi lowo tinyiki ulwa wo uhlula lowo kuza uhumelela hi leswo.
0: Ka lava va tirhaka nivusiku lava va peziwaka vurhongo loko va le ntirhweni u nga va byela swilo swa ku ku va va kota ku va va tirha nivusiku va nga phazami
1: ni kombela swa ku va tinyiketela va nga lawuli hi wurhongo a wurhongo a va liteki va cukumeta le va tivekisa ka nqondo swa ku va le ntirhweni ku ze na va ta humelela ka lisiku lin'wanyani vamakwavo hi leswi ni mi byelaka swona vamakwezu ku ze mi ta kota a ku hanya hi leswo vamakwezu.
0: Hi swona ya khensa swinene ku va loko hi ta vhe ku rhambile ku va hi bula u hi siyela xihundla lexi u nga na xona xa ku tirha nivusiku u kote ku va u ti na byalisa swinene ku va hi kota ku va hi bula ka ntirhisano wa switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko ntirhisano wa Emissora Provincial de Maputo Gaza na Inyambani hi ku inkomu ka murhambu wa hina swo
1: inkomu khesile swive khwati.
0: Hi swona mingiseti yo ku rhandzeka lawa a ve mabulo hi veke na wona ni murhambi wa hina lweyi a ti cheke vito se a nge hi chavi ku vula vito kusa a ti hlayela ha yexe leswaku yena Mateus Jeremias Mkhumbuza lweyi kunene a hi tiseleke xihundla lexa ku tirha nivusiku kusukela atikweni ra vambe hi vula eSwatini aza a ta fika lo Mosambiki a tlhelela kaya Mosambiki lomu na kona a taka a ta landza ntirho wa ku fana ku va a tirha nivusiku lweyi a hi siyeleke mavonelo yakwe swa ku nghenisa ku yini ku va ntirho wa hina loyi wu landzaka nivusiku i nga wu twi na wu hi tikela swinene u kumeka na wona byala. David Ntimana a ve mululamisi wa nongoloko lowu lani hi ku navelelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya landzelaka ka xitichi lexi xa

Amoni, loko atipatina mitirio ya radio Mozambique na 2 horas ish Mozambique loko maka itakuna ina nyamuntla ileyi. Loko tsomba irikona na ilumba mamani. Bava white race ingafana nisa imofa. Bava muna ingafambisa mofa mamani munike. Na shuromba mamani muni.